lingli paliba pumnamaki itinphom ichilna ipakta tamna nangbuthiba oiramle malangna liri situna nangi paujil purari pombi seklana nangi mingkhai seiroli amam angan anigi saklon puriba taibang semba ibungu khurumjari

0: ngai kho ta kisi thorum tabiram liba singbu soibam jidi amadi
1: mutum lang len dona taram no cherry khurum jari marup sing jidi se nungshi bagi matang da wa khara haining ba male tintha badau dana habiro ne jidi
2: khanghau dana fawra khiba nungshi bana phatha bangam dana pungau hek ngau hanba nungshi magi wakhal da chatna chatna su tau khiba insiluba amatta su leitana thamoygi mapu su oikhiba mashibu ko buranung shiba
1: ahan bai saida thamjeri aj maisnam amadi lindani na sakpa tonia hebamna sherangba abungwaina sairingba ishei masibu ko bara nung shiba

be ma thui bi manai sen wa san bi ani eduna ningun gi thang ka khung drai bi gi yaun ka manam lai ma sinta pungi lamdam aduda koro numit adudagi charai phi ma bu sa bo haugi dana mukilang mukalang aselang awailang ma bu langi hairi raga charai phi sanana bu thaurang ki ba pansing manau ibu ma mathang khan bana ke ge kangla da handak ki ti ukai phalung ka basida charai phi da nasi aidan hauduro li basi ate kari gi nati mamum lalin ma sai bi ma thui bi manai senua chan bi ani na mong ma maran ja gi lamda madu da charai phi san na wa gi koro numit khuding gi murum murum murum he ngang na badu taru bad gi imbum lalin chai bi ma thui bi senua chan bi ni si charai phi sa ga dori ba mali imum lalin le sa na sa ba charai ya si di utong na su phaje ga ni hai ba si ma na khan na imum lalin ni chai bi ma sa ba charai ya si handak ukai phalung ka bada chere phida na gi pai manung da khan na manau ibu ngoma thang khan bena ki gi kangla da hodo pani to asun ki gi kangla da gi magi magi mung maran ya da halwai na rak pa matam du ta manau ibu ngoma thang khan ba ke ge kangla da gi mu ma maran ya gi lam dam du da langoi sa gon sa yang dag dag ka khali ra ga mu ma maran ya da halak ba matam du da ma mu ma lang lin ma sai bi ma thui bi manai sin wa san bi ga lui na ri hai ri ra ga ningon gi tham ga ka du da serai phi sa du le ra ma mu ma lang lin ma sai bi ma thui bi manai sinu chan bi ni na chari phi sa ba kai da maning thi ba no phajai da ani to